0: mindiye
1: na ose ejama ba kukura
0: ejama ba kukura
1: na minim mi muda
0: afe
1: fa wa shedie fa wa hadie ko jan kotokuo ne we jan ko nwirem ko pe ha na mbre mi na no a akono die
0: adia ne ma mi
1: se die me pe
0: friend ba no
1: na mini
0: na mini
1: na me kra insha o ansa na mewu
0: aha
1: ebra Isaac
0: ta
1: kire ne ba iso no
0: aha
1: Rebecca ti
0: hallelujah
1: amen
0: aw say blacks no ye penipa koko enti na ye say ne ba na koye koko wo mu no no penasem
1: sa
0: aw say insha ge urade
1: amen
0: e natural bibia wo bible mu
1: sure
0: na ebra Isaac ka kire ne ba no na
1: Rebecca ti
0: Rebecca ne maami no
1: ti
0: tuntum no
1: Ote.
0: Ano ya dien.
1: Na isoko, na isoko nwure mi sa ayokoku nam aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca ka kire.
0: Ana ni maame no bibini no. Ni maame no frɛ no.
1: Ne ba Jacob sɛ.
0: Ano ka kire ne sɛ.
1: Hɛ. Me ti sɛ we jare kasa kire wo nua iso sɛ.
0: Mhm.
1: Kɔpɛ ha na mbrɛ me.
0: Mhm.
1: Na no amakɔne duane.
0: Mhm.
1: Na mini na mi hyira wo.
0: Yes.
1: Enim ansa na mewu.
0: Mhm.
1: Na afei.
0: Afei.
1: Me ba.
0: Tie me ne.
1: Sɛ de mere sɛ wo yi.
0: Ɔde nkontompo be wura kura nu. Wade na ada be wura kura num
1: sa
0: wade ani bere e be wura kura num eno na Africans yeye yesu ni e ban ejage urade
1: amen
0: eti aw say e wo that's wo ho ne
1: that's wo ho
0: she we use school fees now the ma wo yere so on fama wo ba onka nkyere no say wo papa na di sika no ma no da
1: onka hwe
0: ye wo maame fu a wo mo frɛ wo mo makɔhye jale mo papa wanhwɛ mo mo papa sɛ nti bibi ni bia ye ya ɔtɔ wo kye ne ntoma ne chaw chaw ma ne papa sifia ma ne maame shawari jaye ba
1: maame ni fie
0: je gɛ urade because ye poison ye ma ɛno bi nana
1: Rebecca
0: ɛyɛ sure ɛyɛ mogya ɛna akura ne ka sɛn
1: na ose komu akonu mu kwakire mmirekire ma pamioni breme na memfa menya akonu duane memma weja said ope
0: aha
1: na fa koma weja na oni
0: no oni
1: na onhyira wansa no wawu na Jacob kwakire
0: ena kura ne mu nya nsa no kwakire ne na se
1: hwe
0: hwe
1: menya iso wo
0: ne hu ye nwi
1: nwi medie
0: medie
1: mu ya tuntun
0: wo ya turuturu turumturu
1: bia meja beka
0: Mrs. Sadi Africa said the radicy boy, you know.
1: Sure.
0: Sir, racism, Abba. No Bruni catcher, I will say. We are black monkey. Also, catchers are not a white pork.
1: Hey,
0: white pork,
1: sir.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bruni sepreco, and a bibini, so say, black monkey, I do it in two. Now, a day, Uranico do, Bepreco. Didi from the dim room, she plucked on the shoe in the bank. And I am a yase, bibi nibu, or I catch us or a black monkey.
1: Nanya,
0: Nayanya,
1: she.
0: Also catch a brother in this or no see a, or no see a white folk. Nay, she plucked on the black monkey. The unhung one for sure,
1: sir.
0: Plucko was shot. You could do Musa with ya. What ya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Black monkey ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Iti di edi kan Africans no Genesis 3 nyanko pon domain yen. Ena Genesis chapter 27 no yankesa suye ko preji no me. Iti Africa di ya kes.
1: Shai.
0: Use bebi ebe kobi ya di yesu ni ya bain no. Ekwa ho.
1: Reflect.
0: Udi ya US ya wo bebi ya flow ho Senegal City. Yesu na nsempu wa mu peso ya wa mu chenji kuro ni din. Ena abrofo no so baabi ombekɔ wo de ukɔ South Africa na me hwɛ mu documentary baabi abrofo no kɔ tenaye no ɛhɔ weather ɛti sɛ Europe pepepe

0: Jesus no discipline pe nyara mu bi ahon bla wo bi we mu e na o tie me because o se nya bi a nya kopo wa de ma no e ma ka ma o bu an fo pon a o tu nya kopo asema nu gu ye no e tie me bi ta se no se wa o gu ni ani ma no be ho we e tu nya po mra e di ka e se na hunte no
1: verse number 12
0: aha
1: di waja no
0: nya kopo de na me di ka e na o ka se di waja
1: na wo na awale sa
0: an sha na wo kwa ya de a e ti so wo o betu mi che mase na di ka no che o she mu se di enren na di ade ade me mbo bubu ye no ade sa di e ba emrase me to so bi no e sa fle moses no na o sa di a atro di verse 16 ta she aha
1: so je
0: ade so se di wa ni
1: se na wa
0: di ko po kwa na wa na eno so betu enem mra je me mba wa na pisa wo mu gu se se ni ye ni di di ba de ma panyene na mu ni na o no a u ba o se kan no ko wi atro di verse 16 ta she aha
1: so je
0: ade so se di wa ni
1: se na wa
0: di ko po kwa na wa na eno asbeti enem lati enem aba wa na pisa wo mu gu sese ni ani die di bade ma panyene na ni na o no a u bo se kan no ko wiade ne ye chino a na babo se anke se ni pa no kra no anke ni mu se dia panyina si wa buoku so u ko di to me from 15
1: 21
0: verse out in version ene se u tia se u america no at one
1: number 17
0: no
1: was it obo ne na no
0: babo ne se die obo na se ne
1: no ku no amen
0: sa o panyini ne siwa na ko wiade ne odi amenya na bible se me ye mu na nimuti ne so ena blantie pa baba wa wo mu se hwehwe ye che kro fobo ni bi amon bo class no fo ayate no o kan di na
1: wo se odumi na
0: bible se obi bi odumi na ja
1: ne ne nano
0: ana sha ne nano
1: kum no nku no
0: bible se se ni pa ne yade ade
1: ye nku no
0: titi no se wo ya kra na se wo mu no obu a ye siwa bo ni akum
1: yes
0: e ti ba wa ne fo ni obu o na ye
1: ti so ko ni
0: no u ye utabo ni na obe ja na wo na be di wo buo ene enji na mla na ntumi kwa chere obuo ni na chapter 16 na trust am make say kilometer 27 verse
1: 16
0: no try
1: ade oye na ja
0: na bible ne ka say e no me ba oye ole
1: ene
0: ne na na am na ka e ma e she kwa ka say o si ache
1: ya sa
0: am na sa wo ni die de wadi ti be le 19 ne say say mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tatabashi na ofiri enche ho ba bi a oba na kuro bi wo ekwan mu na ablantie tatabashi edru pe mi

0: ebe egu ko fo ho de
1: onwo ba nti
0: ko high court wo ko hwe
1: eba haleluya eba ma nti
0: eba ma mu nti na
1: me na to na so
0: o twaba
1: da bi o
0: o ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo aye pe
1: epe me na to na so
0: na ma ba haleluya
1: amen
0: uni mbe bi abawa ade na ko fa bi mra no
1: epe me na to na so
0: ne ni pa na ma
1: da bi
0: eti se sister ne wo bla ne wo na no ntre se gu awade ano
1: da bi o
0: ye ba to aso to aso ai
1: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ye bi
0: aha
1: na ade na ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
0: ye sa
1: etim nhwe mu hwe mu hu ye mu hunhum ho
0: haleluya
1: na ntwa omna ntibre mo yire nkotompo
0: nkotompo o se hunhum mu nimpa no ene ye sa o ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
1: oh
0: wade ni gu because akwa ye fa so ma mema no bon kwahye ka no ehye na komam eti obadi din kwahye asem kakra bi a na koma na hura kosoro cheke urade din ya wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
1: Hebrews 13 4
0: Hebrews 13 4
1: muni awade ni
0: bible say awade ye ni ni ni
1: na mu awade ba ho fin
0: na mu awade ba ho de ade efi
1: se nyama mafo de
0: efi se adwama mafo de
1: ye wale say for
0: de ye wale say for de
1: onyakopo bebu ona ten
0: obi awaja me yere obi awaja ni kuro onyakopo bebu atan
1: yes
0: ye ti urade pa awade jaye no pe awade say ye every am a friend na ebe de ade ebe mu no
1: sa
0: shaka urade din
1: amen
0: wo se
1: muni awade ni
0: muni awade ni
1: na mungu awade mpa ho fin
0: na muni munyi ade ade
1: mungu awade mpa ho fin
0: eti minya sofo a o church member aba chretre oni ne kunu aware semu akira wo na ne kunu no enko wa so ne binti o ka kira ne sa wo ne sa ba ko tu chenti dua wo ntwa na onkonko ja ne kunu no sofo wo tie me tie ne ye pa bible sa awade ye ni ni ni
1: me ngwa wale mpa ho fi
0: ma ye ngwa wale mpa ho fi
1: nyamamafo de
0: na adwamafo
1: ene wale sey
0: ene wale sey fo de
1: ene
0: ema bebre e gwa wale mpa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo akotena buru chire wotu kwa jale kunu wo gana akotena buru chire buru jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akotena buru chire buru jaman enkra tanti
1: sa
0: wodi obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha eyi na ede ba ewiase ede wo ko say papers where I'm found go heaven. Shaka urade din da.
1: Amen.
0: Bible say awade din ni.
1: Mengu hu fin.
0: Mengu awade hu fin.
1: Se nyamamfo de.
0: Efi say jamamfo de.
1: Ene
0: awade say fo de.
1: Onyakopo
0: bebu wo maten. Eti obi a waja ne kuro obi a waja ne yire. Wa na mo sumo obi a wade agu.
1: Eh.
0: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakupo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla nsama di kan ye o Yakupo de ba we Exodus chapter 20 verse 12 no bon power le guonti hwe o twro shem sai
1: de wo jare unani
0: Exodus chapter 20 no verse 14
1: wo se nsaya wade
0: enye de ade
1: nsaya wade
0: e Yakupo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
1: sa
0: sha wade ye ade ye ni ni ni
1: sa
0: ba ye nwa wade mpa ho fi eme ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
1: sa
0: yɛn kɔ bɔ nkwasia ka wa awade ho onyankopɔn nipa na ɔbɔ ɔno no awade bɔ no wanye ne hwee
1: saa
0: eti wo so wo de ma consider bible sɛ consider
1: te so
0: hallelujah
1: anye le so
0: ase wo de mbɔ ɔdere dodo
1: saa
0: sister milio wadan
1: eh hey
0: wo ba no wo yɛ diamond hallelujah
1: amen
0: 30 million wadan 20 million na ma no ana yo ɔba bi tumi ka kyerɛ ne kru sɛ eh
1: me bo ade
0: Angelina kura me ho ofese ne no
1: sa
0: ono kura ye kwa ne ho ade ne ye gene 65 million na me ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo aju ye kura
1: wo
0: ba kwa hia ke emi ma me pa
1: amen
0: na okuru ba kokotu 80 million na gu na fe wo ba tra wade na se a na wo sha se se wo ye adwuma tete kan no a ena ba didi obedie
1: sa
0: ena ma wade ne gu no asofo me yesa sika ne nyina ma enkrofo de abanum koku ne moto asolo ko a different rush no mo ye dede o wani asen so safo no omo nsham vrepunu mo
1: da bi
0: hwehwehwe do fina no kisino wow
1: 5-1 cd no na shim
0: na ye bu eketem ne ko hallelujah
1: amen
0: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye de ade enhye ye wade ebubu ya wade seka wa neba no Deuteronomy no chapter 5
1: verse 18
0: no
1: na ensaya wade
0: na